di nga xeex ak moom. Waaye nag leneen li ci topp nag mooy boo ko xasee ba am doom tamit faaw ngay jël ay garab. Garab yooyu nag dinaa ci taxaw tuuti, bëri nañu lool. Mais problème bi ñu gën a am Sénégal mooy nit ki di war a jël garab fas yéene koo continuer. Waaw, ndax docteur bi dina la bindal garab ne la bu jeexee nga jëndaat ko, nga dem ci mbedd mi sab mbokk wala sab xarit wala sab xamee wala sab keneen ne la garab yi boo koy jël doo ko arrêté, nangam nangam nga fas yéene ko arrêté. Waaw, sab néeg buy tilim, ñu ne la néeg bi de boo ko balee suba day tilimaat, ndax da nga koy bàyyi mu continuer tilim gannaaw boo ko nettoyé day tilimaat, wala bés bu nekk bu tilimee da ngay fompaat. Man misaal boobu laa koy jàppe. Li nga xam ne ni mooy feebar bi nekk sa yaram fas yéene laa lor, ñu ne la booy naan garab yi nga xam ne moo koy contrôler chaque jour, waaye moom garab feebar moom du daj, il faut ngay naan garab gi bés bu ne mu di ko bloqué, di ko freiné, di ko ralentir. Ñu ne la garab yi boo koy naan bés bu nekk nangam ak nangam, léegi yow da ngay bàyyi feebar bi rek di continuer, yow nga bañ nga xeex ak moom, amul logique. Bu fekkoonte ne garab bi day lore, kon docteur bi nga xam ne ni moom nga ñëw dénk sa wérgu yaram, kon di la wax nga di ko naan, dana la ko tere. Waa, waaye ñàkk naan garab yi mooy mbir mi. Am na sax ñu lay wax ne la yëguma dara, yëgoo dara, waaye li ngay njëkk a yëg mën naa doon complication, mën ngaa xëy crise cardiaque, mën ngaa xëy AVC. Balaa loolu di la dal nag da ngaa war a saxoo naan sa garab balaa loolu di ci am, te bañ a moytu waxu mbedd mi, déglu fajkat bi lim lay digal. Boo amee tension tamit ni ngay naanee sa garab ak yooyu noonu tamit nga war a toppatoo. Bu fekkente da nga am cholesterol bu bari tamit da nga war di ko traité. Bu fekkente ni nekkoo woon kuy yëngatu da ngaa war di yëngatu, ku doon tox nga bàyyi tox, ku doon naan nga bàyyi naan. Waaw, yooyu tamit ci la bokk. Dee leen xamal rek ne ne traitement wu tension traitement la boo xam ne ni à vie la. Boo ko tàmbalee du mbir du question quoi, boo ko tàmbalee mais boo xasee ba am jàngoro bi faw nga di ko traité bés bu ne. Ni ngay sangoo bés bu nekk, ni ngay balee sa néeg bés bu nekk, ni ngay defee leneen bés bu nekk, noonu nga war di ko defee moom bés bu nekk. Ndax boo ko bàyyee moom day avancé, te avancé boobu muy avancé mooy jur complication yoo xam ne yu ci ëpp. Bu la xasee ba dal mënatoo cee dellu gannaaw, wala boo delloo gannaaw yi tamit du matee dina des. Asalaamaaleykum, ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp, jërëjëf.

0: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: As-Samadiyya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: Assalamu alaykoum wa rahmatullah wa As-Samadiyya ma ngi ziar ñep di jël nuyo bi di ko jaaraj turu Serigne Abdou Samad ñaan su borom taxawuko ba mbolem lo xamné yéene nako ci mbinde fi sun borom nangul ko te jappal ko te ñand ko mom sunu waxtaanu tay nak mu ngi jëm ci walu garab boko ñu wax nebeday muy sap muy garab go xamne lu gu siiw la fi ci fiñu dekké ni ak fu bare bare ci biir aduna bi yaatu lol te ñi koy jëfëndeko ci lu anam yu bare bare ñi fi ñun xamnañ ko lu yaatu lu bari ñi ko bol ci lu ñuy dundé fi yaaka na ko nekk ci all bi don dundu ci alif ba ci bir tax yepp xam nga ciere mbum mom nit ñi xam nañ ko mo bok ci yi nga xam dañ ko da def mbum mom sax lu bari la garab yu bari xeyna dañ ci yeksi bis waxtanti ci garab yu gi nga xamne mo gëna siiw ñu koy fi defé ndax way garab yu bari dañ koy jëfënd ak way nebeday muy sap bo mom siiw na ci lool ñi diko def mbum ba ci sax ñen ñi diko jaarale fenen diko bolek yeneen yi ñuy togg lu melni xeti laxu tiaxani wala laahu bisab yoy amna ño xamne dañ ko ci bolé ak yenen sax ño xamne ci walum faju nga xamne du dund bu ñu faju ñom yu bare bare dañ koy jëfëndeko jëfëndeko gi ci anam yu bare ñi dañ koy wal sunguf même mu nek poudre ñu diko bolé li ñu jëfëndeko diko faju ñi dañ koy def comme ataye diko jëfëndeko nonu ci xobam yu def ko comme ataye diko nan ba yenn ci borom xam xam sax wax nañ ci bari ngir ñam wax nañ ne bis bu ne nga def ci comme kaas rek ataye def ko comme ataye xel ci kaas nan ko tawat yoy ñuy ragal surtout yi laal walu xol lu mané tension bobu ak ñi nga xamne xeyna sukar yu mel nonu jëm ci walu sukar lolu siiw na sax ci ñu bare bare ñi diko jëfëndeko ci ñi nga xamne dañu sellu te lolu ñun ci maam ya sellu nañ ni ñi nga xamne tay dañu am jafé jafé yoy ci walu sukar dañ ko daal jëfëndeko ci lu bare daf ko poudre nonou diko bolé ak luñu lek lolou ko nek ci all bi di dund ak magni gis nga ko bataay mom nak dañ koy jëfëndiko ci anam yu bare bare hobby dañ koy dundé waxna ko dañ koy fajo ren yi nonou dañ koy jëfëndiko diko fajo ci lu bari lo siiw la ci magni ba sax amna ci yo xamne xeyna bo xamul sax yu bare bare ci xeti girigiri sama wax nonu amna ci yuñ ci jaarale yo xamne lolu xol lu xoroma la lo xamne tay ci renam yoy diko jëfënde wu xass mi nonu gis nga même doomi mu ngi am doom yo xamne ko xolle comme ñebbe bu mag nonu comme kembu yoy do lay def doom yoy dañ koy jëfënde ko dañ koy lek dañ koy fajo ba ci totoram mi nonu lepp am jiriñ ñi koy jëfënde ko ci anam yi bari motax borom xam yi bind sax da ci leral dañuy wax ne mom nevaday bobu wala sap bok li gëna siw man na faj ñi téméré jangoro té ci lolu sax xeyna li ñuy bind wante lolu ëpp na ko ndax fu ne gox bo démé da nga fekk ñuy koy fajo no xamné di ci faj lo xamné bokku lak gox be nañ koy jëfëndiko xobam yoyu bari na ñiriñ lool ci ñi def gëstu ci walu xam xamu jamono yi diko nat di set yenn ferñent yi nga xamne mo ci nek ta ferñent yi moy tax mo bari ñiriñ trop dama wax toujours magni nak yoy yep xeyna daanuñ ci yegg waye lepp luñ jublu rek diko jëfëndeko tay ak xam xamu jamono yi day depok lolu da ngay gis na rek la taxu ñuy koy jëfëndeko li la ma tax so gisé lu melni ki tay vitamine bari nako trop surtout vitamine C bobu te lolu bo gisé magni daan ko jëfëndeko ci lu bari bari daan wax ne nebalay sap bobu xobi baxna ci walu beut te vitamine C bobu ñi faj ci walu jamono xamnañ ci bax bax ne li ko am yépp day bax ci walu beut potassium bo batay bari na ci trop amna ci ndirign lool te lool gis nañ ñu bare bari tay ci walu geussu yi lool da koy feñal ba taxna lu bari ci walu tawat yi nga xamne day laal walu xol gis nga calcium bo bit bo ci demé bari na ci trop te calcium bo bu dafa tax ci walu yax te lool it bo demé ci mag ni dañ ko daan diglé ñi jambat lu mel non ba taxna daan nañ ci faju surtout xass mi ak reen yi lu jëm ci walu yax dañ ci daan jëfëndeko lu bari ak yeneen ferñent yu bare bare yo xamne boko topé xeyna lolu rek doyna xobi man wax na ne dañ koy jëfëndeko ci lu bari surtout ci gis nga fi ñu toll sax ci biru bi ni mag ñi bo ci biru wané dañuy dem ci nebeday bi rek sak ci ay xop yu yem sa nga blo jambako segugo def ci kaas jox borom nan bu koy def legi nga gis sibru mom mu seddu mako wa lolou yakana na ko nek ci yalla bi gis nga ko ci lu bare bare bare ñu da ko dan faju ñen ñi gis nga ko lim wax non dañ koy def comme ataye baxal ko segge ci kaas jox borom bu diko jëfëndiko surtout lu jëm ci walu sibru bax na ci lol lol lol bu de walu saxatit gis nga ko mom xawam yoy bax na ci trop dañ koy faju ci wet gogu surtout gis nga ñi nga xamne dañuy am asthme baxna ci ñom lol lol lol suñu amé xobi neba da yu sap sap bobu mo tam def ko comme ataye non diko nan baxna do soxé nan ci kaas bu beccégué bu dé xalé kaas bu yam beccé non ngon ngi mu diko jëfëndiko baxna ci ñom trop trop trop ba tay xobam yoy mom tam mom xobi sap sap yu baxna trop trop ci ñi nga xamné sen tension de yé becc ak sugar bi lolu mom lu ci siiw la te lu ci wéré wér la lo xamné ñi koy jëfëndiko mom xam nañ ko bu fekke legi nit ki tension do normal di yek wala lu melni sukaram di yek mu ndako jëfëndiko diko ngeub ngeub loxom mu def ko ci litre ndox ak genn wala baxal ko wala mu baxal ndox bam bax litre genn wala mu ngeub ci ngeub loxom def ko ci bayiko mu yeb ci mu diko nan par kaas sa yu lek mu nan ci kaas du ko sonal muk muk muk ci yek mo xam tension bi la wala sukar bi xob yoy batay baxna trop gis nga magni bu dag dagan ni muy nacc wala gañu gañu muy nacc ni gis nga xobam yoy ben nga bombo ko rek nal ko tokal ko ci wala sax melni sunguf poudre mi nga fakk ko tokal taf ko ci bokay def muy wir wow ko nga lay def lolou da nañ ko fajjelu mel non gis nga nop buy mitit lu mel non bu fekke nit ki nopam day mit ma am ci xobi xob yoy tu ci tuñul ko non mom itam legi tokal ko ci nopam bax def ci ndox tuti tokal ko ci nop bax na ci ko boko dan def boy def rek tuti da ngay gis borom sedd ba alhamdullilah gis nga biru tagni itam mom itam non la meloon bu fekke xob yi toy la nga jamb ko non segu mu nan ci kaas wala bu de xob yi woy mu baxal ci kaas nan ko mom itam lu ko gën ci bir yoyu ko xom biru tagni la wala yu mel non bax na trop gis nga xob yi boko topon rek sax mané sa ci wax lu bare bare bare waye renam yu bax na trop gis nga metindi gi mel nerf sciatique yi ma ngi nañ ko ci fajé lu bare bare bare gis nga bo gassan ren bi bam guen ke tecc lu ko legi ba bant bi guen mu dess legi dar bi non nga def ko ci ben morso tak ko ci ndigam da naka li ñu wal tak ray mu sedd lañu way momi tak mu sedd ñu bare bare bare li ma wonon ci walu ñi faj ndig xancam bogo ñi ci gëna bare da nañ koy fajé ndig yoy bo takke rek dir boko defan sax budé bu toy bi non boko defé day tang yir yir yir ba man loy lak waye bokay tak am di rek da ngay yeng lolou day melni dañ ko sekki bam set wetch kon gis nga ren bobu mom itam bokk na yi nga xam dañ ko daan faje lu mel nonu ren bobu baté baxna ci walu romantisme yi nga xam dañ am jef jef walu yakh yoy nga am ci ren bi rek ñaar ren yu yem nga xoj ko ci sa bouteille evian sa yu lek xel ci kaas nan baxna trop ba ci yi nga xam dañu jambat gënaaw yi metti xéti yakh yu di metti yépp mom itam ba méré nam bobu légui xoj diko nan baxna lol lol lol ba ci ñi nga xam sax dañu am jafé jafé ci walu nerf sididi ba melni légui ñuy daanu sax yel yoy renam bobu mom itam baxna ci trop bu ko nit ki jëfëndiko sun borom man nakay defal tawfiq ba lol day safaro bu dé xass mi gis nga ko mom bari na ñëriñ trop xass mi dañ ngay fajo ci lu bari surtout tawal yi nga xam dé laal walu xol mom itam bo amé ci xasmel lu yem rek nga xoj so la nga xel ci kaas nan baxna ci trop trop trop tawal yi di laal walu foyit mom itam baxna ci trop bu fekke legui dama xass mom bitam xoj ko legui diko nan baxna ci mom trop mom xassum ne ba day bu gis nga dom yoy batay dom yoy melni ñebbe nonu baxna trop trop trop mom itam dañ koy jëfëndiko ci anam yu bare bare bare surtout ci walu wonen walu beut wala yu mel non baxna ci trop trop trop kon gis nga ko li boko topone ben bun rek ci yima wax ni man na ci waxtan ba jeexta du xajmam wan tay kom ci teunk rek nga xamne grab lu go xamne dañ koy fajo ci anam yu bare bare jere ngeen jeuf
3: hadithu anil mawla
0: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' bi xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
4: Assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di As-Samadiyya TV indil nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba daldi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind As-Samadiyya TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di As-Samadiyya TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw non nak lañ koy télécharger mu dal dugg ci télé bi nga mën di suivre programme As-Samadiyya TV en direct jangit jeuf
5: alhamdoulillahi rabbil alamin ah kon jere jeuf mu ngog rek jang mom mo jitu lepp señ bi woné nako na mu gënalé borom ndax mom dafa melne boromam ci sañam ci ciobarem daf ko wajal bin ko gisugul kon dafa melne dafa ñu andale digal lolu niru tax bi mu ñëwé ñi ko doon gis xamu ñu won lu mu doon gis nañ le ni dañ ni waye nak amna lu xamul an nak lu xamul ni nek ci lola mom ag ci fara wara jang wara dal basin kon dafa melne waay tay wa da ko tek ne ñew tambalé fi yam ñi wara tambalé nako suñu borom bëgge nam leen ko digël tek ne wa tay wa dal basin nako ñepp di defé jang ba nopp ci alquran xam ko nañ ko xamé ba nopp ci xam xamu diiné xam ko nam ko wara xamé ag ci fañ fa wara ag kon jang ngok noné ko sidina jibril noné ko boromam yabalé won yondiko ci yonent bi wax ko né ko né ko ikha na jang kon jang ngok sey ñoom xamna luy jang be tax wa ta wagn ko borom wajalon ngi xir ci boromam mu tak ko ne dem jangi ba jang lam wara jang lepp lolou da fay wone rek man da gam jang jang moy lepp te war na ñepp amul ku jang war ñepp dañu wara jang ndax jang moy tax xam borom bi moy tax xam yoonentam bi moy tax xam serign bi rawat na ci ni ko serign bi xamlé wajon na ba jek ci lepp waye dafa wacc ba tek fe lepp denc ko dem jangi ba jang la wara jang lepp kon lolu moy jang jang ci lañu mëna xamé yalla suñu borom ci lañu mëna xamé yoon daraja yoonent bi ci lañu mëna xamé sëriñ bi mi nga xamné lu ñu xam mo ñu ko xamal fu ñu ag ci diiné mo ñu bayo kon ñu xam daraja jang nañ xam jang lu mu doon jang mën lay ñak ni ñepp jangi waaw jang la ñepp jangi jang lepp ñeñ la raw ci na ci nak gi nga xamne mo lay tax xam sa borom mo lay tax xam yent bi ak yeku ñeñ yent yeku ji fu ñepp mo lay tax xam suñu bi señ bi mi nga xamne lu ñu xam mo lu ko xamal fu lu ag mo lu bagge na lu gor gor lu bu baax xamne jang mu la ñak na ko ñepp degg jang jombul kenn ñepp wara jang ñepp ñoo wara jang kon jang mo waral señ bi doxel waré ko nonu bu ko defé dafa jang ba jang li jam wara jang lepp nako borom bëgg mu wëbëti ko nak dooro soobu yoonu boromam liggey bu reuy bi mu ci liggey jaam borom ak liggey yoonu bi ba andil ko ñaari tour yoyu abdullahi wa khadim mo jaamu yalla la ci su gudd kon nan jangi na ñepp jangi jang mu la ñak jufte jango koku sun bob rek ko man ayo bu te ñu muy lepp kon wax ji bi ni besu lolu ci jotaay bi ma ngi soñu sama bop ngir ñebal gi lima ci nese ak lima won gannaaw di sant jabo di ni jabote nañu gor gorlu delu ci xamna jang mu la ñak nañ jog ci jabot gi taxaw leen def seen yitte yeb bay jang leen luñ duggal luñ leen di sagul lool jang sank nañ leen luñ ci amati rek di meul yalla giir ma lay suuroma waye jang mu la ñak kon nañ yeb jang ñepp jang mi lolu mo andi li mo andi mo jangu kay bi ndax serigne bi dang non moko def jëmum ñe ko jitté ci lepp kon alhamdullahi rabbil alamin ban bokke ci pagouté ay pagouté bam ndax mu jamma bi ñaan jangu bi ñaan wax waxal nako bopam bil mustafa li ban al qudus muzzal bi yazul al adha wal jafar wal kabr law am ko bu yag kon lolu nopp wala bu yag da nga am tawfiq rek jaarale ko ci ñu ñepp ko fiq ñu ñepp ñu ko bokk ñu ñepp ñu ko and ñepp ñu ci bokku juk taxawal jang bi tawfiq suñu borom jimu defal serign bi muy tawfiq serign bi gassandu ñu ci deug na ci ahmadou diko wax legi mo man do do wax fi ñett témir ad no tap ñu jëk ñi waye dafa melni katam ñu ci ñett ak yo xamne man nañ ci am yaakaar lolé ma waxon né du wi am la yaakaar bu agge fofu da yaakaar na ñepp ak na bëb lañ dëgg bëb tay xam señ tuwa yépp lañ dëgg tuwa man ñetta témir la wax lolou mom non la dëgg ñetta lañ amagul waaw kon li ci dess mom Seyd Ahmadou layal la ko té do gëna layal lolou rek kaddu yoy rek la bëggoon yëkëti dama ko waxal bu jëk rek waaw nekkal loxo yépp jëm ko té baña dess genn katam yëkëti ko rek yalaahu kalimatillahi al-'uliya waaw baat yalla bi na jog ba bisu lolu xam xam mo ci meuna dibulib jam ni ñepp jangi jey geen jëf
0: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonner ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
6: billahi rrahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al makin وعلى آله وأصحابه وأسنى خديمه ذوي الرضوان والتمكين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي جلدي بكي طالبي yeen ñi nga xamne yeen baaxo top seen chaîne bi di Assamadia TV ak fu ngeen mëna nek ci biir réew mi ak ci bitim réew ñoo ngi leen di nuyu nuyu l'islam bobu di leen ziaré bu baaxa baaxa baax di jital ci nuyu bi ak ziar bi kilifa gu mag gi nga xamne mo nek ci kanamu njabootu cheikhina al khadim di al cheikh mohammed al muntaqa di ñaan yalla yagal ko fi lool te wëral ko lool ba limu yene liggéeyal serigne bi ci torob l'islam bi lepp mu liggey ko ci sagom te ñu and ko ak mom waye di nuyu tam cheikh abdou samad mi nga xamne moy kilifa keur gi te tay taxaw liggey bi itam nga xamne li ñuy fassiyene tambuli ni insha allah taala ñoo ngi ko tek ci ndigalam waye mu joge ci ndigalal cheikh muntaka itam ñu wara insha allah tambule tay ji ben emission bo xamne dafa jëm ci waxtane jaar jaar serigne bi ñu tuddé ko jazaa'u shakur lolu moy turu emission bi yalla dogal nak tay ji moy numéro bu ñëk bi ñu war ko dor waye nak emission la bo xamne ginaaw ndigal li danañ leen wax rek li nga xamne moko taxa jog wax nañ ko moy jaar jaar serigne bi waye ci biir jaar jaar yi dañuy tann ay téré yo xamne da fay netti dunduk serigne bi te doon ay téré ciosan nga xamne danaka ma les nako tuddé ay delu way yo xamne borom xam xam yi yoon wi ak ñi gëssu ci mborum serigne bi baxo nañ di ci delu ci biir nak téré yoyu ñu fassiyene ko tambulé térep cheikhul khadim bi nga xamné mo tuddu jazaa'u shakur al'atuf fi jawab abd al-latif xamné trouwa wu lañ jox émission bi waye mo nek émission bo xamné niñ ko waxé buñu jéxalé ci téré bobu jazaa'u shakur al'atuf fi jawab abd al-latif fassiyene nañu jall ci yenen téré ci dess lu melné minanul baqi al-qadim fi sirat ash-shaykh al-khadim cheikh mohammed al-bashir waye duñ ci yam itam danañ dem ba ci lu melni irwa'un nadim min azb hubb al-khadim bu cheikh mohammed al-amin jib ad-dagani dinañ ko top sax insha allah ba ci yenen téré yi nga xamné dafa ñew di netali jaar cheikhina al-khadim bu ko defé kon lolu moy li nga xamné moy djublu waayu émission bi kon ci kaw ndigal la teggu ñu fassiyene ko tambali insha allah tay ji li moy li nga xamne moy jotaay bi ci ñeuk ñuy sakku nak ci ñepp ñaan dina buñ ci amé ndigal ñu rafet ci ñort lool waye di sakku ci ñi nga xamne ñokoy tewlu ñaanal ñu ba li ñu ci yéene lepp ñu mën ko taxawé ci anam gëna rafet su ko defé nak ci bir lolou danañu tambulé waxtane téré bi nga xamné modi jazaa'u shakur al'atuf fi jawab abd al-latif lolou nak xeyna ku dégg tur wi bari ci nit ñi xeyna bu ñe jazaa'u shakur seen xel danay mëna dem ci téréb serigne musaka barakaanu cheikh al-khadim wo nga xamné mom itam limu bind ci jaar jaari serigne bi doyna seuk del way rawati dama def ko ci lakku wolof nak wi nga xamne lu upp ci wa rew mi dañ koy deg waye serigne moussa dafa wolofal téré bi nga xamne mom la serigne bi bindal bopam te tuddé ko tur woowi muy jazaa'u shakur al'atuf fi jawab abd al-latif serigne moussa dafa jël téré bobu def ko ci wolof ba nopi sara ko nak yaatal ko lol ba nga xamne dana kep ko xamne da nga manam deg nga wolof da nga ko meuna jariño muy liggey bu am solo kon téré bi ñi waxtane moy téré arab bi nga xamne gisaw shakur arab bi nga xamne mom la serigne bi bindal bopam te teunk ci tukki bi xam ngeen ne serigne bi tukki bi muy tukki geej gi daf ko yitel lol ba mu jaral ko mu jël khalimam bind ci anam yu wute ni mu ko defé ci jazaa'u shakur al'atuf nga xamné dañ ci ñew légui ci nim ko bindé ak li nga xamné modi uslub bi té moy style bi wayé non mu ko defé ci téré bobu non la ko defé it ci yenen bind yo xamné yenn yi sax daf ko woy dafa woy daanaka lu bari ci tukki bi lolum mom xetu manzuma la manesu ko tudde manzuma lo xamne dako teunk ci way ba na présumé ci itam nak nga xamne modi yonu geejji non itam lako defé sax ci leneen ludul gisaw shakur du manzuma bobu waye mu def ko itam ci geneen anam go xamne xeyna gëna détaillé moy ay waraqat ay kayit yo xamne dafa melne lu xéetu liñu tuddé carnet de route la ci buñ ko sañé tuddé nonu bo xamne da ci wax yenn xew yi nga xamne xewna ci biir tukki bi bo délo sax ci yoyé day melne da fay xawani rulé la gisaw shakur waye bo sétantré da nga xamne amna tuti wuté ndax style yi bokku ñu manam uslu bi mbindé ñaari téré yi bokku ñu wala ñaari mbindi yi téwul nak amna yu bare bare yo xamne ñew na ci waraqat yoyé té ñew ci gisaw shakur way amna ci yo xamné itam ñew na ci waraqat yi té ñewul ci gisaw shakur bi itam ñu bayyi lo xel bokk yi né nimu ñewé ak niñ ci joté ak mbolém nu sax manam copy yi nga xamné am nañ ko ci dañuy day melné dafa am lu dess ci mujju ga lo xamné ñewut donte borom xam xam yi yoon yu ci bari ñu ngi ci def ay gëssu kilifa yi ngir mëna am xeyna dess wo nga xamne mo mortali téré bi bu ko defé kon téré bi nak dina mom lañu tambulé inshallah émission bi té waxna né mom lañ jox itam touru émission bi dañ leen kon xamal ab teunk bu gatt ci téré bi bala ñoy ñew ci dugg ci détail yi nga xamne mom la sëriñ bi di léral ci biir téré bi téré bi waxna né sëriñ bi moko bindal bopam bo xolé itam titre bi manam li nga xamne moy onwan bi dang ci déggé né lumu doon tontu la manam luñ ko lajone la ñaanon ko mu bind ab teunk ci tukki bi rawatina yi nga xamne yalla da ko ko baxé ci ay may ak ci ay xarbax ak ci ay ngeenel tim jël ko ci tukki bi mu teunk ko ci lo xamne lu gatt la ndax jazaa'u shakuril atuf fi jawab abdul latif lolu moy turu tere bi lolu nak boko don teunk ci wala da nga xamne moy payuk suñu borom mi nga xamne moy ki yello tiant lepp luy tiant suñu borom mom moko yello ak payam nak payam gogi tam mu dexeñ ko ci bir fi jawab abdul latif ci tontu lo xamne da koy tontu ku ñuy wax abdul latif nak xamna dañuy wax ne mom ben naru ganar la won bo xamne dafa lajone serigne bi mu defal ko ab teunk ci tukki bi motax serigne bi tuddu ko ci onwanu tere bi jazaa'u shakur al'atuf fi jawab abdul latif bari na nak ay xeyna ay mol yu xawa yag ak mol yu muju amna ci mol yu ñeek yi nga xamne sax bo deme ci ghilaf bi manam ci page bu ñeek ba biñ defé titre bi ci kaw dañu def aw bayid wo xamne bayidu serigne bi la mu ci woné tawhidam rek ak doylom yalla ak doylogum doylogen tabi sallallahu alayhi wasallam ci def ko muy kerkeranam muy ghaniyatu billahi anil arbab wa bi muhammadin anil asbab donte amna yeneeni mool yo xamne andi wul bayid wo waye amna mool yu ko andi rawat ni nga xamne xawna yag tuti kon lolou moy titre moy unwanu tere bi jazaa'u shakur al'atuf fi jawab abdul latif motax buñu ñëwé sax ci njalbeen gi danañ gis niko señ bi tuddé fofu ak nim ko waxé mu def ko nak mom señ bi mu def tere bi ci anamuk waxin wo xamné waxin wu neex la té mana xëc ci liñuy wax intibah manam soko de jang wala nga diko deglu wala nga diko lire faw nga tewlu ko ta waxinu dafa neex ndax dako def ci uslubu sajja lako def bo xamne bu neex neex te sajja xamnañ ni ci yi nga xamne da fay taral wax ci lakku arab te bok ci dañu tuddé balagha ci la bok te moy xetu waxin wo xamne da fay xawa jégué way te du doon way ndax likoy nirole ak way moy day am ay daanu ay qawafi liñ wax ay qafiya da koy am waye nak du doon way même ci bir way sax man na am sadja comme ni nga xamé ne ci bir way sax man na am sadja waye dal buñ ko doon misal dal bari na ci alquran ci misal tay bo jëlun suratul fajr wal fajr wa layalin ashr wash-shaf'i wal watr wal-layli idha yasr hal fi dhalika qasamun lati hijr nonu mu jexé ci ay ra ba nopi gatt nga xamné ñaari baat lay wax rek daldi def fasl wala mu def aya indi wat benen té bu ñëk bi ak bu ñaaral bi ak bu ñettal bi ak bu ñentel bi nga xamné mëna bari lool bokku ay daanu wal fajr xam nga ra la daanu walayalin ashr ra la daanu wash-shaf'i wal watr lolou barina ci alquran lol nga xamne sokay tewlu faaw nga diglu ko faaw nga bayiko xel ndax dafa nek uslu bo xamne dafa meuna xecce dafa meuna day ñoddi intibahu ki nga xamne mokay tewlu ci uslu bobu nak ci lako serigne bi def ci le binitere bi motax mu teunku ba nopi it mu seddelé ko xeyna buntu yi meuna wax la bari wut ndax defal nako ben muqaddima bi na xawna guddu ndax andina ci yu bare lu jitu muy ñew ci al babul awwal buntu bu ñëk bi nga xamne mom itam da ci netali lenn ci yi nga xamne mo xew ci at mu ñëk mi nga xamne ci la dem ci geej gi te moy atum jey session momu té loolu mi ngi ko tambalé ci xew xew yi nga xamné mo xewé Dakar ak yu mel non bi mu duggé ci buntu bobu itam andi na ci lu yaato yo xamné momit inshallah buñ ci tollé dañ ci xoss lu bari bi buntu bi melé la luy xawa jeex itam defaat na benen chapitre bo xamné da ko titré awwaluma waqa'a li ba'da khuruji minan man Dakar baad khuruji min Dakar dal wi kon lol itam ci bunti téré bi la bok donte nak bunti yu bari wut waye yoy dal moy yi nga xamne mo ci gëna am solo kon lolou moy xeyna li xamlé téré bi ci ak gattal su ko defé ñu xamné it nima ko waxé ci bir léral gi ñi léral téré bi comme tuduna ay yeneeni mbindi señ bi yo xamné da fay wax ci même mawdou bi ci lu aju ci sujet bi te moy tukki bi da melni manzuma bi nga xamne sax yalla defna amna ci ay mol yo xamne amna ci ay nusakh yo xamne dañ ko botale ak manzuma bobu nga xamne gisa shakur bi al atuf jabi abd al latif mom lañ botale ak li nga xamne modi manzuma bi nga xamne momitam limi netti diko wax moy lu aju ci tukki bi batay momit kon du ñak leg ci bir waxtan bi ñuy laal ci jisaaw shakur bi waye leg leg itam ñuy laal ci yenen mbind yi nga xamne xeyna day ñew ngir motali ak di leral lo aju ci ay detail yo xamne man na am ñewul ci bir jisaaw shakur latif fi jabi abd al latif bu ko defé comme ñu ko wax rek dañuy daldi tambuli waxtane ñal benuk ter bi ci li nga xamne modi numéro bu ñëk bi ci tambuli bi sëriñ bi da fay muslu ci shaytané nim ko baxo défé ci téré yi nga xamné ñoy xeyna yenen téré yi mo xam téré khasaayir yi wala téré xam xam yépp gis nañ ni bu mu ci tambuli bu nekk da koy ubbé muslu ci shaytané barkélo itam waxi suñu borom gi nga xamné mi ngi alquran té moy wa inni a'udhu bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi ay yahdurun wa a'udhu bika rabbi ay yahdurun bimu defé lolu bagal dal di tuddu yalla ci bismillahir rahmanir rahim dal di julli ci yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ko xewal ak jammu ak barké wacc ci mom mom nga xamné mom sallallahu alayhi wa sallam mom nga xamné yalla moko def muy wasilam mom non la ko waxe ma ngi julli ci yonent bi nga xamne di ko ñaanal as-salatu was-salam wal baraka waye mom yi nga xamne moy sama wasila bi di sama kerkeran bi nga xamne mom la doxale sama digeentek sama borom di ñaan xewal gogu ak muccu gogu ak barke bobu wacc ci mom waye wacc ci ak njabotam ak ci ay sahabaam di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu def téré bi di jazaa shakur latuf mu nek mbekté ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam wa baraka abadan faw waye mu doon itam mbekté ci mbolem soppay suñu borom yi téré bi doon mbekté ci ñom dal di wax amin ya rabbal alamin dal ñew nak xam le téré bi nak te mag ni mako waxe won turu téré bi dal na téré bi nak moy jazaa ash-shakur latuf الذي كفاني كل جبار عنيد وشيطان مريد وكفاني كل ما فيه سوء أو ضرر أبدا في جواب عبد اللطيف لطف الله تبارك وتعالى بنا به بمجيخ وانا نك تيري بي ميغي تودو بايوغي يالا ميغا خامني موي يالو لپ لوي خيتو تانت تي موي بور بيغا خامني ايتام مو اموك نيوانت لول suñu borom mom yi nga xamne moma fegal man jaamam bi de cheikhul khadim di abdullah wa khadim rasulih moma fegal kep ko xamne da nga don ku fetterlu wedd yalla ni nga xamne non lama fegal yetam bepp shaytan bo xamne bu fetterlu la ñaka top ndigalal boromam te yetam fegal na ma yetam lepp lo xamne lu ñaaw da ca nek lepp lo xamne dafa lambo lu ñaaw wala mu lambo lorange suñu borom momi di ash-shakur di al-atuf fegal na ma lola ba faw muné nak pay gogi nak mi ngi aju ci tontu ki ñuy wax Abdul Latif Abdul Latif moy tek jaamu bi yalla mi nga xane ba tay moy aju ñewante ji watam dal dina yalla na yalla tabaarak wa ta'ala ñewante ñu te ñewante ko ci adina ak al-akhirah ci lo xamne du and ak ben gak gak waye du and ak ben nekh nekh itam amin ya rabbal alamin lolou moy li nga xamne mom la ubbe tere bi fofu dal nak comme nim ko waxa def rek ginaaw bi muslo ci shaytané tuddu turu yalla wi julli ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam xamle turu tere bi ak fim jëm dafa dal di delawat nak sante borom dal ma ngi sante suñu borom mi nga xamne mo xecc mo ñoddi ki talif tere bi jëmele ko ci mom tabaaraku ta'ala te jaarale ko ci alquran mi nga xamne ci tere bi nga xamne moy alquranul karim waye jaarale ko itam ci ki nga xamne mo gëna tedd ci bindé fi fa mom suñu borom di sayyidina muhammad sayyidina wa maulana muhammad alayhi bi alihi wa sahbihi azka salamihi wa ala kulli nabiyyin mursalin faza bi ikramihi kon sant na yalla fofu borom mi nga xamne moko xeccel bopam mom ku bax ki cheikh al khadim suñu borom moko xeccel bopam ni ko waxe ci madabul fawzeni mundu jazabtani ilayka ya mu'in inayatan minka ilayya litu'in non la ko waxe wonene yalla moy mo xecc ki talif tere bi jeme ko ci bopam waye da ko jaarale ci alquran jaarale ko ci ki gëna tedd ci bindé fi yalla yi fa mom suñu borom subhanahu wa ta'ala di sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam dalin nak ginaaw lol nak li may bëgg andi fi nak mi ngi doon rek netali ak waxtane lenn ci xéewali borom bindé fi lenn ci xéewali borom bindé fi ngir jubli ci sant ko mom borom bindé fi yoy yi mu kawé momi ana ci lan la koy sant ci nek guma nek di liggéey katu ki nga xamné moy ki jubal tay kuñu wolu di sallallahu alayhi wa sallam wa alihi bi alihi wa sahbihi salatu wa salam abadan amin kon gis nga wonena ne kon lim djublu ci tere bi du gis nga faw señ bi liko li tax bindam wute yenen bindi moy mom buy bind mo xam ci ndax bu don ci xeyna benen bind kat la man nañu xane li xetu sira la bo xamne day man na duggu ci sira zatiyam ndax moy ay jaar jaari bopam lay netti yo xamne dafa am manam mbir mu ko jago am waxtu mu jago amit bereb bu ko jago te moy ab tukki la bu am ci waxtu sangam ci rew sangam mu jaar ci ay dekk ba ag ci rew sangam kon day melni kon histoire la bu ñuy netli kon bu doon keneene man na wax rek damay netli fi histoire samay jaar waye mom gis nga fam ko dello da koy dello wat ci lo xamne ak jaamu yalla lay doon lo xamne day melni day jëfi ndigalal suñu borom ndax suñu borom wax ne wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith wa qala sallallahu alayhi wasallam ne ko da ngay waxtane da ngay netti sa xewali borom yi yim la defal nang koy netti ndax lolu day doon ak sante yalla subhanahu wa ta'ala motax bi mi xamle djublu way bi ci talif tere bi waxul ne ma ngi ñew ngir netti samay jaar jaar wala ngir netti ay xew yu xewon rek waye lima djublu dal moy waxtane lenn ci xewali borom bi def yi ngir sante ko mom borom bi def yoyu mom momu ma nga xamne dafa kawé ngir sante ko ci sama nek di ki nga xamne moy liggey katu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallama te moy khadimu al hadi al amin alayhi bi alihi wa sahbihi as salatu was salamu amin kon lolu moy li nga xamne moy ubitek tere bi nga xamne modi jazaa'ush shakur al atuf su ko defé nak lol day melne mo tejj liñuy tuddé dibajul kitab nga xamne tere bi bu amé xeyna laytay té moy ab tambuli ak taqdim ko manam xamle tere bi xam fi mu jëm xam liko taxa jog day melne lolou ñu ci jotta tuddu doyna ci ndax mom ci bopam mom ku bax ki ci bopam di nga xamne moy borom tere bi teunk nako ci waxen wo xamne kuko deg da nga xamne djublu way bi kon du ko xamne da nga jog rek di netali say jaar jaar wala di netali ay xew xew yu xewon ndax bo buñ duggé ci biir téré bi inshallah ba ngeen deg ni mi waxé da ngay gis né mom nima ko waxé won légui waxinam ak mbindinam wotena lol ak mbindini ñu bare dañuy de ci doy misal rek lu melne saadatullah ci misal nga xamne boy xol téré la bo xamne day jàngalé manam grammaire arab muy li ñu wax nahwu waye da ngay gis misal yim ci joxé day wuté lol ak misal yi xamone ca xeyna nahwul wadih ak yeneen téré melne mom manam daraba zaidan denga zaidun ak yu mel nonu waye mom da koy koy ëndé ci anam go xamne dalay jàngalalé bindup yar wala mu jangal la bindu tawhid wo xane bu ci yemone mu doy seuk ba nopi la taxone muy indi misal moma te moy jangal la regle manam grammatical bi da ci ñewale lolu fa bok ci yi nga xamne dafa ragne day ragne bindum serign bi ak yenen bindi ci dess lolu nak dana feñ lol ci biir tere bi nga xamne modi jazaa'u shakur al'atuf kon xamna bok yi fofu lañuy teunk li nga xamne mo do jotaayu tay bi nga xamne mo ñeuk seen dajé wala seen jotaay wala seen émission bi nga xamne mom lañ tuddé jazaa'u shakur ci seen télévision Assamadiyé TV kon xamna ñu ngi leen di taggu inshallah di yamalé fofu jotaay bi di leen jox dajé di leen dikkon dajé bala yag ci yenen émission wala ci émission bi nga xamne mo ci top assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: yeen ñi di ñu suivre ci youtube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonner ci Assamadiyé TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
7: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tay ji la talata di ben fan ci wéru tabaski jooni ak ñenti témèr ak ñen fuk ak juroom ñaar ci gaday ku baax ki sallallahu alayhi wa sallam way muy deppok fukki fan ak juroom ñen ci wéru mai 2026 al marji' kure la go xamne dafa lekkale ay woromi xam xam ak geestu kat ci diine ño xamne dañuy geestu ci ay masala di ci def ay fatawa ngir mu jariñ nit ñi tayi nak moy tontu laaju fanwereel ak ben laaj bi mo do non lan moy atep gatt bo xamne xar wala bay wala nak gatt bo xamne ngoni ngana la dafa am ay mandarga yo xamne mandarga jigen la am mandarga yo xamne mandarga goor la awol lan la ci jitu rek moy xamne al marji' mazhab bim baxo sukkandiko muy mazhab imam malik rahimahullahu ta'ala dañ wax ne budé ci mazhab imam malik day kan yalla doliko yermane ak leer gisun ci ab texte ab nas bo xamne bu wer la muy andi atté bi waye nak bu ñu démé ci borom xam xam bi nga xane ci mazhab malik la bok ñukay wax hattab muy borom mawahibul jalil borom sarabu am solo bobu mom day wax na ne kangam gu maggi di al imam an-nawawi ne kangam la ci masab imam shafi'i mas nañ ko laaj bi ci makka ci aw nag wo xane melekan yi mo ca nekkon nagu ngoni ngana la waye dafa atté ne ah kay dagan nañu ñu tebaske ko ndekam nak ci mazhab bi gisunu ci texte waye masab imam shafi'i gisun ci texte tayit ñu gis ne mazhab bi mazhab imam malik dañu gis ne melokané ñu waxoon ne moy tax mu nek sik moy tax ñu ne gatt bi de amna sik ba do doy melokan bi gisunu ko ca gisun ci mandargam ngoni ngana melokan yeen jangoon ci xarmé bu fekké dafa pat wala nopi da dag wala yu ko wala mu tawat wala yu mel nona bañu jang melokan yoy de melokan wi bokku ci woon la ca teggo tamit moy dañuy gis ne melokané ngoni ngana yekul dara ci ndawal gi duté rek mu nek gatt bo xamné gatt bu bax lay doon ndawal gi day sel docteur yi nga xamne seen xam xam da ma ci walu jur sax ñomit nangu nañu lolu ñu nek gi nek ngunu gana do yak dara ci amul ben sik ci walu ndawal gi ndekam nak amul sik ci melakan ci fofa tay buñ xolé yi nga xamne moy té ab gatt doy ci tebeski doy amu ci te ñu gis ne mazhabi amu ci text waye mazhab imam shafi'i al-imam an-nawawi mom neena doyna motax rek manes na doylo wax jojo japp na dal ab gatt mu fekke dafa nek nguni gana du tere gatt boba manes nako tebeske insha Allah wallahu ta'ala a'lamu sawab wa ilayhi al-marji' wal ma'ab
4: assalamu alaykum mbokk yi safo ak baye xel sen chaîne bi di assamadia tv indil nañ leen xibar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi google bo duggé ci google bi nga bind assamadia tv max ci sasi di nga dal di gis application bi di assamadia tv ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger je mu dal dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadia TV en direct jangit jeuf
8: na setan rajim bismillahir rahmanir rahim wal hasri innal insana lafi khusr talashina amnu wa min salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr sadid lisani nafur janani safi amani wa sibray barki shaykhul qadim assalamu alaykum bokki julit yi hawatena mbokki télé bi ginaaw bi ñu sante yalla julli ci musfa alayhi salatu wassalam ñi ngi sante cheikh ahmadou bamb khadim rasul di ñaanal cheikh mamadou muntaha di miyene liggeel maam serigne touba ci tolu l'islam bi yépp mu matalé ko waye di ziaré mbolém ñi nga xamné ñi ngi top assamadé rawatina ëtt bi di madla bu fawseyni waye di ziaré serigne abdou samad mom serigne chan mi nga xamné ci ni mo taxawal kër gi di ci diggeel maam serigne touba waye di ndokkel mbolém ñi nga xamné ci ni ñëwon nañ ci magal gi waye di massu ñëpp ci cioné ya khat khadi waye delu di ndokel ak ñaanal cheikh mamadou bassir mom seigne abdul khadir suñu borom yok ko ca taxaw ko di siaré mbolém talibé yépp di ñaan mbolém ñi nga xamné ci itam suñu borom dafa def dogal ci ñom ci yoon suñu borom yërem leen ci jéggel leen ci xaaral leen aljana mbolém

mais loo xam nag léegi mën na jàngee fànn xam-xam yëpp nga la nga doon dem di jàng bitim réew ndax xam nga ku la jàngal ko na jox la jox la culture am. Ku jàngee ci tubaab bi ñaari surkee tubaab bu sotti lay doon ndax dafa jàng xam-xam jëlee ki ka jàngee naar yi ñëw doon.